Ani oya moka Okwala I will sing it everywhere. Ani oya Yasi na mga wala shit

0: ebi mo nyame ye kawa ano re show onsa ebi ba bi naso oyi ni chefia na asama to na yende yesu nyame ya watie mu
1: Jesus.

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastande de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno amutse amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobo an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chire won se se ni amuji di atia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem ni se emri bi na yesu richa mo eni fran fo mi enu bi ba ni cheno amu bi sa ni se huye mo boy David ba huye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we hi amu bua ni se ani owure ye jiji o se hu betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka omo ni chire won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade a chisu mpo

mujidi etia no enye saha enye saha mamu mesi saha na chesem ne se emi bi na yesuri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didio se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan weni chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi mo nkwa enye sa mamu mesi ahwa no hu na de amnu mu ha e ade atisu mpo ah